마사라 서르현 주파스와도 넘버 딘라 치치 세워르추 제바나 마르사베 선트라스와도 루토 제바 파파 츠포도 세카 게바 핀현 베노도 차니 지주토비 덴옌비 산토 사보토샤 종알라 솔랑캔비 코요우 자스마 몬자타나 즈이가 통던로와 마지 다탄 소아체 몬던로와도 포지소와 세베 누파 라소토바 동시 여바제 용게야바리 자스마 농게 자카 가보티 사체 피해션 깜바세와동 리바 사던로와 파차 산저제 년저랑 행구제바 연소 대던로와 제지 누파 딘예바 초제 자오 농가 지염 제지 샤슬 인지 토바동 센저라 핀비 누파 디예바리 워마동 다르나 자스마라 나야체와동 누치 토베 체추 디임베 산토 조마와 누카 조와셰던 제예 Wenjong Tsoji Jia Rintong Tiene Jie Na, Womi Tsoji Jia Rintong Chewa Ye, Woma Nongda Pinsang Tsubi Chikar Jie Tung, Tsoji, Deji Jie Ndupa Ma Zi, Ngazu Lupangka Gali Jia Njongkang Tsuwa He Yen, Habarata Zipa Tung, Na Yen Ta Ke Woma Tung Na, Rupi Jie Tsa La, Pinba Ye Ba Ri, Yenda Jia Suma Mungbo Tam Tse, Nongsal Mung Tra Ne, Xia Jaba Jaba Tung, Tra Tsil Jindi Mimba Su De Tung Ka, Nidian Yong Jiang Se, Xiongsal Mutsu Jia Rau Tsang Na, Mar Samani, Tiji Hichi Towe, Tony Pupin Nipa, Mar Nonda, Chi Lombe, Hyazo Mumbundu Yabadon, Jin Dodoki, Dinchi Mawe, Chi, Chikarja, Tiji, Hichi Chintur Tone, Tiji Hichi Towe, Tony Njawe Nipa, Niji Chichir Ruyebi, Nipa Nreji, Mar Samani, Hya Yaba Jabi Mutsu, Marna Tati Towe, Seji Kunsu Tubadon, Hya Yabi Mutsuja, Zena, Xia Jie Jiao Zhen Ruo Dong, Zubo De Tong La Ne Bi, Xia Jiao Bi Mu Zu Ji, Sam Ni, Po Jie Wo Nu Ba Jiang Xin Bi Ma, Mar Jin Nong De, Ci Lu Meng Bun Du Ye Jian, Jie Ga Zhong Ye Bi, Ga Tie Po Wo Nu Ba Xin Bi Mi, Ga Tie Po Wo Nu Ba Xin Bi Mi, Zi Zi Po Wa Dong, Ji Ma Wo Ku Bo Jie Ren Ruo Dong, Zhe Ba Bu Ba, Zhe Ba Na Wa, Jiu Mian Long Wa Su Jia Ni Da Tian Ji Ye, Tie Wo Zhe Le Po Jie Nu Ba Jiang Xin Bi Ma Nam Ji, Mar Ren Zeng Gu, Wazi Mchepe Ma, Mar Na Ndolo Gongrong Ka Woma Le Zujur Cheba He Yen Hien, Ka Tee Wazi Mche Na, Mar Yung Samarang, Tere Manze Na, Pandam Tung, Pobar Sancho Longwa, Yungji Ogawa Suja Netlan Jiang Se, Yinda Jinba Nganjir Jia Neidong, Chahi Towa, Patsa Sanjir, Zuzawa Nini Jie Yebi, Nibi Mar Samani, Ndorna Ma La Tsuchi Jia Rintong Chimbo Ye Jiong, Ma Tsumi Sarangwa He Mayenbi, Mar Mazi Gong Rongi Ji Detong Netra Hidu Zagu Ba Tung, Gungi ka Mimbawang yona zanna dekhin cha sangcha la nye ne mar se ji detong la xuching ngimba muzo we ngilin za gu. Nga cha mipa tong xiaotsil tenbi za cha xiba na tu che ji xiba yen. Ta cha wa za cha tong ra tu nga cha mipa za cha tong xiaotsil tenba woma su detong za cha la zi chi chuma tong detong jin cha za cha gu ko ye bi mna ga se chimbo to ji ye. Nga cha mipa tong xiaotsil tenba xiba tenze la Nga cha tong, xia zi jiang zang yong, mi ba yin nong xie na. Za jia wa dian jia ji, jia kou jia cai yi. Nian tang za jia wa cuo jia yi zong ge, gen chi ji su la. Ji bi ni ji, li wo nga li wo, jiu lo nian tong jia ji lo nong. Za jia wa cai jia, zhu cha ga ge mong du zi, zhong tong ni ji xie tong cong ba wang yong na, di li ma wa yin. Zhu cha di la, mi ba tong, dian ba, ndu mi ba, xi ding bie zi bi, wo ma wang, xio wo tian zi jia, ci lang du zi. Jia qia li wo cao nga dong, di li qiang wa ye zi, zuo zhi di la, xiao zi dian bi, tian zi xie zi ye. Yin yong bie rna, nga zu du jin da, xiang ge qingbo zi bi, tian qiu wan zhi ju ngu zi, nga jia di wan du zi, ke jia qia li wo dong cao nga, sa zou dong di li qiang wa. Yong na, ke jia qia li wo dong cao nga, xie zou dong di li qiang wa ye zi, zuo zhi si rei di la, nga jia mi ba si rei sang, nga jia ndu mi xi, xi zi ye bi. Nga cha mi ba dong, xiao zi dian bie za cha xiba na, du jie jie xiba xie yan xian. Nga zu nang ji, cuo ji jie sa xi xiu zong da lu zi gou. Yi tu ka nong dian xi gu ba ma zi, yi ge jio lu jie ngi dian yong, du bar za gu.

0: rata charbaga chujini kanzam chui kundukuri. Tendi duiso ngan chu gangla njikupua tang ola nyumi loma tangni xadu hijuyoji hiyabaji. Nyumi hantara doa tang charbi jungu gangbohi junjumejang rumutsu tatu jaji luyi lingindu tamcang kursung hijuyabaji. Tamcang kursung hibara kacay hindu chiyang hinyu hinti jejame. Lo nga junga suala labi wei min na mebari di mangcu juma hiri. Baba tasung ruka ki rumwa wei min di. Jinru ma le je nge ba la je me la. Wen dong hong hi jua ri. Je su nge jinbu me la. Wei dong tang nga la wei min. Nge jungbu ro wei hong ji taba re ji hi ba ri. Ja ge no wei hi ba na song hi bi dun yin hin. De tu ne kong zui dan dan me je la jang bi zi wa sen mu mu yu. Sangobi konzoro tangchang kusung hindun gan yinang hi jibara. Jaihinobu. Nguinchi, nge pama ni jindagara kusung nang yu. Nge jang mung tuyindagara kusung hiyaju yinla, nge pun ni jijang kusung hiyaju reji hiyabari. Wenjunji, ngan zui hiyawa chunda jinyangdu, jagib jie nga kong sung shung hiyaju di yin hi hiyabari. Dacha, tangchang kusung ruka ki rumu mungdu chimba mazi, bimi rumu yang yu. Yelo nye do chugu lo ro si yung ki tasung ru ka la baba soji cha jin junpa tang. Lo nye ki zayi le bi zayi yu jun lu qin tun ji zhong su ro lo nye zhong sep da ji ji qi gui li yi para jua tang. Ta dong zhong su tasung ru ka no xio yu pa zi. Zayi yu jun ji da da si yung ki ngan su ro baba nyu bi kalam yang ya do qin yu bi. Ngan su bi mi ji jang tang chang su wen gen cha ra kuo chu gun to. Da cha ngan su ro jia tang chun jin a yun. Mangcha su jie tunin mangpu yu bi, mada chanyuan lu yu yungbay goro sun chi sun dung sin yu. Rang ri, yake ji sa cha mangpu sun chi, ngan zi mung tu tang chang gu sun xia ju yin xie xie ba ri.
1: Ndaka le kone ni chi pasa, lup chi tu yu bi lo ma, ngan jo ni xiu gu yu rem chu jian chang ko ta, ka ngat sem cha re gu jie la me ni. La sa chung chi jian mim jun ngan jo jian rong ur deb jie la ji wisa tap tung ni. Ya ji lup chi lo ma zor mim jun ngan sa tu pa si yu. Setong ni yinbi, wenjang juay ni bejong lu chi bamjur ta dodam lomlan ki loma xe yeng. Chiam ni ka chate sala lopjong separe yungki xe yinbi ngun xe na, mimjun ganjong na xiog yu ter, kong ki tona chenpo si ji yu. Nyedu lasa chongcha chi lopchi lomi mimjun ganjong chi chongor te, lopjar durey dap jay la jeju satap sapa tuenpa di kong ki semni sa yu pa ri. Bejong lu chi bamjur ta dodam lomlan ki loma wenjang juay jeng, Lobzhe thaykir jia yi jian na zhigandu. Thayn jia yi rang la zhuyongur jian na lu ye yi rin yang jia jia gui jimandu. Thayr di ya pung tau chi sung bashi. Si ji zangbo di ni rang jiu jin ryu mhim jun gan jiu cimbi lobchi ka da nyamgur tu mun tui lu ming gan jiu na xiu bui ma lan tui gu chan tu tang ni. Sa kong chua ting gan jiu na xiu bui lan bu xiang ni. Le zhob chi ju rim tab di ru tang ma tang gan jiu na xiu bui xiab yu lik ju se di. Jia ji lo ma zu. Lo dibi ngan lop jiong xie ju detang gen gesao topa xie yu. Zhongqian mim ju ngan ju ju ji leidu pa tenze yige. Lasi lop zhe yu bi loma zu, lop zhe dure deb jie la ngan ju ji zhongor jie ni ngan ju nang xiu ju yu. Nga zu ngu na xie na nye zhob si pi ju rem tab dir sen pa tang, lo mi ngu na xie na yang yang ngu jie gu mi. Nga zu nye zhob jie li chu jiang toro xian yu ji song pa ri. Sākāo zhōni ngāngyō na xiupi lāmbu xiawa ni yunam jīnji lōbzhī mīmchū ngāngyō xiabyō yabu dhūpi pārtāng. Tēni lōbzhī dōrē dēb jēla ngāngyō jī chōngu jēwi māngpī sātab sāpa tuyambu pār. Rāngyō jē lōbzhī mīmchū ngāngyō xiabyō chēchū sāma mēchī pa sāpa tāng. Xiabyō sātab līkchū sēni lōma sōr pīmbu ngūdū sātab rābdārā pa tōngdi lōbzhī lōmi ngāngyō na xiupi tōmnāng tūdu tāng yū. Zhongqian mingjun ganjue ju toptang gansong tang, menze xiabyu todang koye kochang dingjia yiye. Gongdab jimara nga zu su suamji tini xiaojiaga yan. Nye zhob xiabyu tewe xiebca zhubji mazi, si jun zhimtai tewe nepey tang zhibra chitu yakbo sene. Loma zom mingjun ganjue na xiobba li songwe dengjia jian nawa ta tomtang duudu dongju yan xie songba shi.
0: Daga leku nipay ne choro, sar tui qi di yinru tunzin zhen chonggi tang lang xiang di. Xinzhou tun li bi da gongpa da mang chong ba pa yong ju ro tun jin ye qi. Rang xiong zhong xing li zhong se ting ge zhong nian xie bi, xie rong ni tong ni zhou lu, deng du jie xing li tun jin zhen chou, xie da ju bi qi jie ni li qi sun ni ba ra, la sa nian ba zhi.

0: Kesa
1: Sinkelenje kunkamza nga lechi chojong pa hiran namje ye ta ta linje ne sen ko chukpan da ne pyojo longthai nyem thai le kon kanki longthai che lingdo lechi ri lechi komena na ba chu ruman rongso la pa pilingdo khachi yojong ki lechi chubde pa tisen ba ri tren gi lechi na linje chu ruman rongso la pa pilingdo khachi yojong ki lechi chobji pa tisen ju ri

Lochong chubu chumu yu da, di nga zi zi sani lochong tangpu ka loma gano ji chitu, dacha jingga zi chanong si bi zong yin dun dun chi. Xiangla di nga lhasa ji wong ka lochong ka loma, ding si nubu yi chi bi, zhonghuan mri si bi zong yin dun dun chi yin.

Chobo namba, linzi jenjo to, chobo chola. Chamdu kodo di pyunni, chen namba, jadong du chi jia nga si ren, to san chobo yung ita himandu shijin yin.

0: Nam la bo mo lam de dar go bo la won du du xio ya ba du dan di bo me xiong xio cha xia se ro yo er go war xio ya te ri la ju bo di long cho le chur ba so na ga to lo xio ya no cha ba so na so pa hi hor pa xie xie bi sam tong yin se de pa xie xie ba mar bo te la ge ro bo xie ge ran ke ge bi ni yu ba te ro bo xie ge kon du la xia ba du pen de kon du la ka da xia te bi ke tu la te de se ke bo mo ngare te ta xia de de ro na ke mo lam ke ta xi ke mo de la xi ne pa xie xie ba mar bo te san che mar bo ke tem do xia xia ke son dong la xi ne ho zeng go xie ba mar bo xiu bi ke tu la te de leng ka ke pa du na bi ke ke so so la ji lo ho xie ba mar bo do ju xie de ta sa ka tu da la xia ne ra de ne la xia ne de da wa bo te da da te de ke mo lam tu ba ta ka di xia xiong san de tam xie ne la go na la xia ne di bi ti la te de yi ri che ji teng go wo ji tung che kar bo de teng ti ri se xiong xiong da la zai de kong de xie de ya lu xiong ni tung da xia ne ta bo pa ja ta an na man ne ai ji me ya le torong ka xi xin da taru ta ha se bo da la zai de kong de ja ma kong de ta ta la so de e de ja ta bar ba ka la so de e de no bo ya za ka se nin par ke yi ta ji di e de se bo da la zai de do jo ta song go li mo kar pi de lu wa le cha me po de la ge ro bo xi ke ko de la xia ji de ke ja sha sha ze xia sam se de ne le kar ke pa ti ko de la ti de ke kun du de da ka da kar bo re de xia de ser ke tang ga yo ba te nga re nga re za ta xia ta bi ti la de de ne se bo ka da la zai de ti ke la ge ke sa nor be da de ke ko de la ti de mo se ye ke o yo cha ke tong ko lo ge ka shu yo ba te la ge ke sa nor be da de ta tong ko kor mo yi ki yo ba ta la ba ro bo xi ke tong la xia ta bi ti la ti de ya xia le ka ki pa ti na ba ta a ga ta bu ta ke sa nor be ta de le ka ki pa ti na ba ta nga da li ke la la tsor yo tu ta la kar ba ka ya ta re na re jer bu ko se shung to je te ta ta ro ti ki ke mi ti do yo tu no bo ken ta ga xio de tu ta la la pe le le ka ta la yi lu ti di kar ba ne le sa le mi le lu ne le sa le ten de ne le sa sa mi nu da ga xio de te tu te de ni mi dong go la sha si ke go ra tso je ke me zu la te ten de ke mo la te lu de ma so ba ta ka di ma la she shu da da na chi de zhu ge ni pa xi tro da na ne pe ren ya zi yi ta ni ma ten de ke dong go ta ta me du ngar ma ngar ke tu tu do je te na re sa che te mo ke sa sha do je te ta shu yo shu ke ke sa sha de lo bo te shu mi du ke pa yo ke si bi ke sa sha ta me du la mo dong go de ja a la pe re de so su te ba zo de ri se de se bo da la te ja ti ke dong ju me de ke le tong dong de ra ba se hi le na la kar bo ke pu shu se bo da la te ja ti ke ngor ma an da pa sa da la sa no ke ngor ma ne so te lo
1: Maji chao yin nang, ngan chao pyo me rei di loka di jia zo dan dambi yi pang zui, mang zui zung zui ji me toa dung zha ji yin si xie zi yon. Ta di nang nang, te sa jia hui dung di, ngan chao dodi zong la, ayu nang ke tayo dang, gongay nang ke si di, di rei chi cha yon. Ti yin si goya ya yun zayang kar rea si sun. Ta di ngan nang cha xia sun, ri zung le ri ki chua du, te sa jia hui dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki jia bo si xie zui ting zai chi cha yon. Te sa jia hui dung di, ta ji pang zhan si ne ra, ci gang ke chang di la dodi zong la, ki sa jia hui dung pi wei ki chen bu dun di, 이게 동장다 제스네 증거요리 대인디 중재년아 그 제부 인스 등재 지시요리 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기 다 지금 지시리 막둥기 롬로기 변조기 지시리 지시 망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 체교수네 제시 전단기 가장 그 친구요 대인디 좀 그사 제부 중티 전단지 제자 근류기 중심스 이제기 숨네 차샤와 이나 야가게 마하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야 요마 풍순 처부 조야 요마 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용주 좀 대사 제비 중디 도동의 풍순 순 치조 치조서 두기 요래라 방장 뒤에 치만 치만도 두 요래 디인디 디 다지 대사 제비 중기냐 진단 침부 찍지

0: Goli chanje jara. Sakor tsejira lutin tu.
1: Tu yi lambor sa dun ba. Kana tsije lo tu tu.
0: Beje la tu.
1: Beje lo tu rin chi.
2: Sinke na ba tsu kon kamza. Da da ne bejo long chen chen le kon kan ki long chen chi bu je lo tu chi tu zu ri. Xiam la bu rang jiao jiao mei zi ka na bei ga zi xiam jiao zuo yi zong le na wei bu je lo tu la ye zong ni. Bu me da lu da wa ji bi da ji da za ka cip jiao ko ngo tu do du ji xiao ri lo za xi ren ge ni.
3: Ji ji ji. Dung ka wei dian zheng zha ye tin ba ju ge chun tie ji nian ma yang wen zhou sheng ge qian jia zi gun ran mian mo pa da qiong wa ci ge lan ge a jia jing ni rang di wu tu dian ci xie du si dang se ge wong zhang en yuan zan xi. Bei na dian ji gang rang jiong se men tu dian di le ge da dong nang xie di qiu xian dang ya xian mo yong wa xie ba dian wei jia ba. Gendron daba ji xia ge, ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai le ni ma na, ci jue sheng zhu ge ngacha ye ni, dun yin ci niam zi quan ge. Dan nui na, ci ge lan ge ngacha jing ni, rang di wu tou zu nan da bei da ji ba gu tong gu zu xin ge. Dan ni dun ci xie, dun du ge ci bai na ren mi yin qiong ren zhou ji dou. Bei na dun ji gang, dun ge du sui da da ke du xin ge, rang yong su men tu dun di le ge dong na xi di, qiu xiang da ye xiang mei wa xi ba. Dun mei jia ba gendron daba ji xia ge zu en ni na da zuo qie sa, xing li guo le xie xin guo ya, da qiu xiang yin na re, ye xiang yin na re. Dun ka xin mo ji dou, gendron da li ge zha zhi zuo ji, de si cong ma yin na da zhou ge le zi quan ge. Dan ni ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai le ni ma na zong, ni na jie ke xin ge. Ci jue sheng zhu ge ngacha ye ni, dun yin ci niam zong, du sui jie le xin ge.
2: Dan ni ci zhou tou ren da ge ngacha ni ni ma bo me qian ren jiao. Tata zwa, rang di si jiu dhou ni si di si jiu dhou para pangtong lo. Si nye dhou nam lang yu ji ngacha yen ni tong pa mi rang kang say. Tem zhe si pa, pangtong jor, pa mong goma pa, sakar wong. Ma ga ta jia pi lo ma sim do tong jor. Men, hui ni, tui mu jiak pa ta gondong dap cawa sa gu. Tui bza nro ku sakar to ngoso jiang za donya sa ju. Nga glo, sempao xia ni noab do nyip si ju. Xia zong ni.

0: ho hachin du nubzan chang su to chang na ho ruge je pa ta ka o to ne ye la phya lo phu lo tru pi chi ne hyu ye chi la mi ta pe da dum pa chi ju ro thore ta gi nga cha ni ne ma bo mi chem dun jor ni chem te bo mi chem dun jor du pe da je pa ki dab da te dab da chob ri da ho te ne rang di chi ju ro ni chi ju ro pa ta ong to ki sa lo ki ta te ne mon he ne te mo je pa ta gun ro da pa cha che sa gu je ta hing ba la chen ko te gi ju da ho
1: ji
0: te ne ro pa la chan so na te bza ro pu sa ko to ho so jang sa dun ye sa ju nga gu lo Sampo xiane noab di nipsi jo saa zonde do hachin nuptu. Tene pulo trupi tsi chela al chan suna tsi nyekyu gachi la mi zedao.
2: Xela danda jiwa mechu lung sum kanshi jiwi yoshi chelung tsoba mang. Xera tsi jo ni joji bada laba di shio gama da shio rin. Loju do da chera lung tso yola do. Tsi nye jing ni laba sengi chim do poka zhe xalui tsam su lung jing yo wi da chepa ba dang chelung tsob. Dami do popa dang. Da jing jo ju gara chua ting zombi shio dia da tu se gwe bing o zi kueng ga. Shela bada jeban da nuyin na, mei chu lung song ka kanshi chiwi yo shili na la cha lung tsoba maang zi kuen ga. Shela tsi ju ni jo ji par laba di shio gama shio rin lo ju do cha cha lung tso yo la do zi kuen ga. Dei na da ni ma pa ji wa ji dak nung la yin na la lo ju li na da cha cha lung tso yo la do zi nung mei sa ka jingu ji xin ga.
0: Tene ta dawa re re la jia yon hi ka to ge babsi ki tsi ho chi uro. Tene pio da jeban da la chan tsu na babsi te tsi pa suam nga ji chua ju ni chua bi chua nga chua bde chua bji chua ga. Nyeshje nyeshunga nyeshde nyeshji ji ji ko la yin zai dao
2: ji ji ji gongli nang ni ge be da ji ba ge da xin do di xue cer guo xiang la de ling ge za ge ci xue ko la ngo zhen do di xue na
0: de ni da de ren ki za ge ci bi xue na de ren ne bu me da lu da wa ji bi ci ban ni ji da ju bi ci suo ji za pen pa ga mang guo zhong chu sa lao chui ji du ji ju wang ngui zuo bon dao luo de ha qin du de ren nam guo na chong ge nam guo ri nga ru chu su ji da xi ru chu su sun ba ni la de su san ka la sang ni bu su ni xue suo zan ni ma zhong chu me ya chu Nani puts nyeku yeti bu nyeku nga, za dawa, njuntu chulang, yeni puts nyeku chow, za mumer, njuntu meni, tendi bujoloto chutser.

ཁྱི ngachan dupe tanza wo chucha zo na chaton khanyan ce bi ngacha yem bi dera cho che che ren thong ma wa don mon tra na so la sin ja ba don ja ba cha ba ni re jin ba ngaj cha ni don cho chul jin di men bi ni ja me nin kha che bi ngacha din be tanza mo nyo wa won yon na nyang zang nyo wa don chang da ngacha din be tanza nyang zang nya cha cha ye yin jin din cho che de ngachan dupe tanza ti cho won jin kong zo men zang ba don ngacha dupe tanzi chukulcha chochipa mreiswa. Santo chungmi, kala tututa mazawa tong, tsurota kala sawa, hyuzi mazawa suja nongchariye. Dutara samasya na, lupo jitsi la chenzen tong, jaman nire la ngengu, jindincha jaman nupa sanzin tupa mazi, choche mlipa wang, choche lama njangwa jela ping. Jeza jetang jipa te na, powa tong jaman nire, jaba jaba, xema nyinsu suja nire longwe jichin zuwa yan. Zacha tonyang yongwe zadean wu, Sachi wuchang zang na lupo jeyong dan ruo xian, lietong la yong pinba ye me. Toche zang tal che na lupo nuchi tong choche dilin jipa ra neba ri. Che tunche nyang na lukam cha jecho la neba tong, jing zao mala la ning guo xian kama dotin jang vi ninkara jeche ran ruo.

0: Namsa Guli Chanjishara Sakur Tsejira Lutintu
1: Tuyi Lantara Satunba Kana Tsejira Lututu
0: Bejir Lutun
1: Bejir Lutun Rinchi
2: Sinki Nambatso Gong Kamsa Tata Ne Bejir Lutun Rinchi Kong Kanki Lutun Rinchi Bujir Lutun Rinchi Tuzuri Xiamla Bu Rangjo Jo Mitsika Nabrika Tsi Himjo Soe Zomri Nangwe Bujir Lutun La Yezoni Bu Meta Lui Dawa Jeep Dabji Da Zaka Tsipjo Kwa Ngotun Dodu Che Hyori Loza Hirangani
3: Ri Dunkawi Dunjing Ra Ye Timba Juga Chuntue Ji Nyama Yangwe Nguenzo Sengi Chim Jatsi Gunra Memo Pada Chungwa Tsi Go Langka Ngacha Jingni Rangdi Wutub Dun Tsi Xie Du Si Dang Saga Wong Zangan Nguyen Zang Xie Bena Dunjigang Rangjong Se Muntu Dundi Li Gara Donang Xie Di Kyo Xuan Dang Yashun Mwenwa Xie Ba Dunwe Jia Ba Gunjong Daba Ji Xia Gu Tsi Go Luka Ngacha Jingni Tsi Jo Luka Ngacha Ye Bara Nyima Na Tsi Jo Sum Ruka Ngacha Jingni Dun Yin Tsi Nyam Zi Kuen Ge Danui Na Tsi go lang ka ngacha jing ni, rang di wu tov zo nanda beda jiba gu tong gu tsuhin ga. Dani duen tsi xia, duen du ka tse bai na rami yin chung rin roji do. Bai na duen jiga, duen ki du suel dada ke duen ga. Rang yung su men tu duen di lega dona xie di, kyo xiong da ya xiong mewa xie ba. Duen me jia ba gun chung da ba ji xia gu zu an yi na da zuo qia sa, xing li go la xie xing gu ho ya, da kyo xiong yi na ri, ya xiong yi na ri. Duen ka xing mo ji do, gun chung da li ga zha zhig zuo qia, da su tsuma yi na da zhu gu re zi kuen ga. Dani tsi go lu ka ngacha jing ni, tsi jo lu ka ngacha ye bada ni ma na zong. Ninaje kehinga ci ju sum ju ge ngacha ye ni dui nin ci nyam zong du se che le pinga
2: de ne ci ju do thore ta ge ngacha ni ne ni ma pom chem den jor da da zo rang de ci ju do ni si de ci ju do para pom to lo ci ni do na la yu ji ngacha ye ne to pa mi rang ka se de em de se pa pang don jor pa mong go ma pa sa ka ro ma ga ta ja pi lo ma sem do tun jo mon pe ne de me je pa ta gun ro de sa wa sa ku de ze ro ku sa ko to ngo so jang sa do ne sa ju nga glo sem pa hya ne no ab de ni si ju xia zhong ni du ha qin du ne zhang chang su to chang na hong ru ge jie pa ta gao tu ne ye la xia lo pu lo zhu bi ci ne xu ye qi la mi ta pe de den pa ci zhu dou tou le da ge nga cha ni ne ne ma bo mi qian dun jiao de ni qian de bo mi qian dun jiao de pe de jie pa ge da da de da da zuo bi dao de ne rang de ci zhu dou ni ci zhu dou pa de tong tou ki sa lo ki de ne men he ne de mo jie pa ta gun dong de sa jie xia ge ze ta xin ba la chang ko de ge zu dao de ne ro pa la chang su na de zhang ro ku sa ko to hong so jiang za dun ye sa ju nga gu lo sempo xian ne nuo de ni ci jiao sa zong de du ha qin ne du de ne pu lo zhu bi ci qian la chang su na ci ne xu ye qi la mi ze dao
3: 下了单的,

Chubo nabatso, te yongpe kawa jinsi, gongri rawi kuni gorjian, sayi gichu libar jinpe, ni chundara, na ngamu ne boda si, zanlen gongla yongs trabatang, nila zun si, pa nga dinpe, pere mamo mangzu jia, rongri tsuni jia kaya utan tunpe, tunmo ma yipe, zanpe jini zogchui si yubi, pere jirini jiza na, rongja rizar pongzu chwe jia, zachi noba shaytang, mre rini jia garsi chocha chwe yu. Tena tere trashi jato nimondara nga zu chandu kato she pate pejo ngarwi kompar yongwa ta mi jor mawi njashok dinpi mendo she.

Zeta na dobi bejong che yosa na yu lu shi ren la pharji chen jo du. Dru nyur ju ta ju jugwa ta un ran dao sa gawa me chi santa shi yota. Ya chukwa na batso tereng ka ta shi jo tun che nimon dara nga zu bejong che shu yong che gong pa la dobi le chi shi sen to.

Chubo naba zo, chizu pheji je gandrun na karda dong chongxie man nam je shi chuvi cha jen dang nang sabi bayu ni niri ji ma de para gong ni gong da pheji yue. Labar da jo ju gui xin zu pheji sa ju gong sara tam si wu nong chen xin chizu shu yong je la su dang. Chue din chan lo ban jo su dang para shu ji xiong ni da jia pe mo mo nam xin tu je chizu wu di ji chua zhe xin. Jibi la dang gawi dhola, bazaan me bara tsoa sa bara tuyong himo pardong baji yue.

Choma namba, gongla nga zinya pyu nyin bi lo ji de sen pa bo ya bo yu le ru do gi yu xin yi la po le ri. Dan man tu ni, la sa ni yin bi chomo pe ma yu re go si bi lo ji don ji yin. Pe ma yu yi pa pa san no pa yu don wi, cha si ya ru si bi lo ji de nam li zon do ji xiang. Zhongga zhongchui nang yu bi, pa pa san zu bi nom choma do. Aka zhaxi jia nom choma la pu ni gosou se tang tang xia wa lan zhu yung mendu xie ji do. Da rong la sa la, cien zo xie jin yu bi, do ji do, long chen sin zhu yung la pu ni gosou se tang tang xia wa lan zhu yung mendu xie ji yin si.

Chobanamba, tada chie jia sinji bi linchin da na, bo jiong longchin nyingzhi li kong, kange longchin jia taitong reza linchin, rongyang ji xingkang xiba de zhi, nga na linchin zongxiong xingki rinchi yin. Xiangla nga cu rongyang ji xingkang linchin jia nasi linchin, sen ba bo rani ji linchin longchin kabar songyang xiba dong yi du so zhi. Kazi qirang du ji lu ji dong ji la gabo yo ba ma zi, lu ji dong xio da rani ji ge zha ni, jing pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun du zang bu pa san na, te ga ka pa ang zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yu song ge jie ni, ka pa ang zhu tun tu ji, gu mi dang, sa wi ang zhang, da rong yi gan ang zhang cang ma la, ji le go song le go dang, ba zha ya jia an da na ji, di ni ka pa na jing go xia wa ji. ngon la angge dangbo di na na ran ni jia ge cha zha la xie to ba dang ya na angge ni ba di na na zhou bo pin cui ba ka ba jian ni ya da zha la xie chou ri yan zhou bo cuo la zuo ji ne ge cha xie cha wa dang li ji dong cai ji yin jie ba zha ya jia da de na ji ma ji ru ji de da cai ji che ji ge zha rong ji jia zha de xie to ji yo bi qian nan bi li ji de men cai ga mang pu ji la nga zi ni ta ba ni ga xie ji yin Ya zhubo namba, da dhari ka longchin kaba songyang linchin nong la zhubo, zhunzhu da, zhadun, zhomo, zhabar ji jia zhada zhada xi yobi, qin namba nga zi linchin na xiobar gas xe jiyin. Zhubo namba, da ngun la zhubo, zhunzhu ga zhada de la jinyin na.

Chobo namba, linzi jenjo to, chobo chola. Chamdu kodo di pyunni, chen namba, jadong du chi jia nga si ren, to san chobo yung ita himandu shijin yin.

chobo na batso tada chi jin sin ji bi lin chen da na bo jo lon ti ni ti ni gong kang ge lon ti ji ni jun se wi ren yong chi bi ri zhe nin chen ti de na na nin zhe ba chung zhan yi ji jie ba yu ji bi zi dou ge bong yong che dang la yong che ba na ni che la de nga ge yong da jie ni le ge jie si ma mie qiang yong zhe su ju ci zu la ju bi nga re ge qiu zhong zong mi che la si wa xi yi 姐姐,你怎么这,李金南当。我说,可以用心,干不了迷途这位,自己都给,咋通的,没那么这,心看了清楚。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma nyo zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na ngo yin da la yang si chao de wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sheng de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka di pei du
0: re re ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ding wo ni lan san zu re
1: ore ji ji lang
2: ge ge ge zu zu ta mei
3: cha ya bu xin zu na ji bin zhe zhe ko yo ge ya bu dang ho yo la ba zu qi mo me yo wei qi 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。